ci yaddu foko fek rek ma nga rof ci loxo ba ma ci appareil bobu di xecc ndeysane lene nga gis ko am 3000 lene gis ko am 450 lene nga gis ko am 600 lene gis ko am 1000 ndeysane yi gis ko xamanteni day yor cruise gogou def istighfar jël 1947 bu ci jël baxna waye o lamine dal mbokki ku bëgg mucc de ci wax lu bax li ci gën nak moy salatu ala nabi ginaaw bo waxe la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mbokki salatu ala nabi day leral bammel ndax kuy julli ci yannabi sallallahu alayhi wasallam so ci fel ci rasulullah yalla subhanahu wa ta'ala muluko mo na fay yalla subhanahu wa ta'ala muluko mo na fay te beug nga ko xamanteni yalla da ko beug moy sidina muhammadur rasulullah ta yalla ne ko won fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta faddan ghalid al qalb lam fadu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala allah aw yalla yi la don wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam aw ya ayyuhal mudaththir rasulullah lay waxal ya ayyuhal mudammil rasulullah lay waxal taha ma anzalna alayka al qur'ana rasulullah lay waxal yasin wal qur'an al hakim rasulullah lay yalla di waxal inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir lak allah ci suratul fath yeb rasulullah lay yalla di waxal kon koku moy buntu bi yalla subhanahu wa ta'ala waye nak sayyidil haji malik radiyallahu anhu amna lu muy wax moy walaysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtanimi ku beug nit ku sop nit dang koy roy ku sop nit dang koy roy khalifa lo gis nga ñi beug ba marlé mo lo romé nga xamni ki rasafaray la ki jaar rasafaray la way ñi beug bok sa bu lo romé nga xamni ñi bop lañ beug wala nga ci xam dara lo 11 mai jot nga dem ci boru geej ga waw misi mi nga xamanteni barki dem la bayyi football kep kéro bi mbayé football aduna sip xamna ni misi bayina football ci équipe argentine ba gono yoy joy mag ñi joy ñep di joy wa ségam ñom sénu bëggé ci aduna la yam kon ki nga xamanteni da nga bëgg ki nga xamanteni bi mbeugum day jariñ fi ci aduna di dédé ci allah yow naka nga wara mel moy nga roy ko fani argentine ñepp jëndal photo misi nu mu tuddi mayo misi sol ko ndokel ko ci bayyi gi mbayyi football wa kon ñun julit ni sunu tiofel ci sayidina muhammad moy baril ay salatu ala nabi waye fexé bu jëfé sunnam moy roy ko wa ma atakum ar-rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu lepp lu leen yonent bi digal def leen ko waye lu mu leen téré ngeen bayiko wa motax ñu ngi ndokkel ñi nga xamanteni am dom tuddé leen rasulillahi khalifa dara gënte neex nga am dom ñu wat ko imam ñew tok badinum uuf ko ñu jox eliman di mu noddu li xamne tuddé nañ ko muhammad rasulullah waaw lolu dara gënte neex waye ko am dom tuddé ko muhammad rasulullah na nga fexé ba yar ko ci makarimul akhlaq fexé ba yar ko ci makarimul akhlaq ndax mom la taxone mission yalla subhanahu wa ta'ala yoniko moy innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq man yalla def ma yoni ngir ma motal jikko yi teddi kon ko am dom tuddé ko sayidina muhammad alayhi salatu wassalam war nga fexé ba def ci mom makarimul akhlaq moy le serigne moussa bashir radiyallahu anhu visionnaire ba waxone ci turu ndo mam jara yi nena ko am dom tuddé ko mam jara wujur cheikhul qadim gone gi war nga ko xamal ne ko sa turu ndo fanwer at ñet ni duntu waye mokko na alquran ci at yu neew dan ko jangale kon lu mu gatt turundo mam jara warna mokal baqara banasi waw ngi share wa daraje waw si abdullahi jakumpa soxna mam awo dem ak si isaac mbak mu chamadou bashir visionnaire bi xamanteni momit daray mam jara je taxaway na ci taxaway bu am solo mom si isaac mu sun mom bashir waw di share wa proxan gep waw imam cheikh bousso ak ñakoy jappalé ci juma ji ñoom ñepp tabarakallahu di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq ilahi kon mag ñangi nonu mbokk yi
no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala bi jahi muhammad alayhi salatu wassalam yalla defal mu tawfiq delu di ziaré wat bu baakha baakha baax njabur imam muhammad saghir imam libas imam sulayman warahu ñom bay jibril ñom ñep leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq ilahi imam muhammad saghir nak mo nekkon sun imam ratib ñun way yembal gep mu ñu tagg ci diine yanu ci siratullahi almustaqim khalifa lo mom bi mi nekk yembal bobu bi imam saghir nekk yembal bobu khalifa tu tang la kon no ngi ñaan bisi nu koy wajale insha allah diko ci ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala di ci fatiliko ab liggey muy weekend bi ñu dekkmal tabarakallah yal nañ ci yalla yobbu jamm way imam muhammad saghir dal kenn mu ñu ko fay waaw kenn mu ñu ko fay waaw yembal luñ ko sant rek doyul yal nañ ko yalla fayal di ñaanal sayyidina muhammad lamin ibnu sayyidina al imam khalifatina delayen amit yal na fi yag lol ti andi gër bi jahi sallallahu alayhi wa sallam na khalifa ñu ngi wacc suñu kaddu di ñaan reem yalla def fi jamm yalla def fi tawfiq ilahi bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ñi nga xam ñoo nekk ci yëk du ñu tukki yalla ne yalla leral seen yoon yi nga xamanteni bi ñoo nekk ci yitte yit yalla ne leen yalla defal tawfiq ilahi bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ziar ñepp nak ñi doon deglu ci barab yi fasanti ko yi di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq met usaynu ngom di afako ala cour ak soxnam madam ngom soxna nday no ngay jaay ñu leen di ziar leen dokkel bax tabarakallah di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ñu gërëm bu baax John Ndiaye Cissé moo doon faram fàcce li nga xam ne mooy xibaari ci kàllaamay Koc Barma, kon ñu ngi koy sargal bu baax rek jaay jëfal ko. Gërëm Céline Diop moom moo nekk ci wàllu xarala gay Diaw Fall ci kaddu gi, ñoo leen di jottali programme bi. Mais xam ngeen nag macha allah fii ba 13h dañuy ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy à table. Ñu indi rek ay son yu am solo ndax weekend bi dañ leen di bëgg a gunge. Xam ngeen ak asamaante gis ngeen nu mel temps bi, dañ leen di gunge ak ay son yoo xamante ne mu ànd ci ak Céline. Ma bàyyi leen ak moom.

0: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.
1: Ndeysan, aduna li ko demb
2: la jourien kaw ati
1: taw bi neexon na ko la imam
2: mo dox mi ñaanal bu son na
1: ak sa papa
2: papa bis bi dafa contane
1: dama gisoon nak ñewat seen keur ñaan la takkat la
2: takkat ma
1: teral la sargal
2: isna bi mo togay am to day ma dem prepare wu
1: acha dama ma lay xat am na sama gaay sa walen
3: What's your name?